0: hari n'ikindi gihenza nuba ngo
1: radio agakiza ku isoko y'ukuri
2: ibyo byose birangyohera
3: ijambo ry'ubugingo ijambo ry'ubugingo ni kiganiro cyo gusoma bibiliya mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanje zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu
4: Chuti mukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe aka ni kakanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo n'umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo uriko ushikirizwa iki kiganiro na Julien Manirambona urahawe ikaze dusenga Imana data wa twese uri mu ijuru turakengurutse kuri aka kanya uduhaye ko kumva ijambo ryawe turasabye ngo mwemuyera abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo tubisabye mu izina rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Reka rero tujyane nawe uriko urankurikirana mu gitabo cy'itanguriro igice cya 23 turahera ku murongo wa mbere harasomeka hati Sara apfuye Aburahamu agura isenga yo kumuhambamwe Sara yamaze imyaka 127 iyo niyo myaka Sara yamaze Sara araheza afira ikiriyati araba muyigushikanani Aburahamu aza kurira Sara no kumuborogera Aburahamu ava hasi ava iruhande y'uwo mubyimba abwira abaheti ati jewe ko ndi kavantara ninyambukira muri mwebwe none nimumpe iwanyu ahano kwizizira ho guhamba kugira ngo mpambe umuntu wanje amve mu maso abaheti bishura Aburahamu bati mugenzi nutwumve uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe mu masenga yacu duhambamwo iyo wohitamwo yose abe ariyo uhambamwo umuntu wawe ntawo muri twebwe yokwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe Aburahamu ava hasi yikubita imbere ya bene igihugu aribo baheti arababwira atasangwa mwemeye ko mpamba umuntu wanje ngo amve mu maso nimuntabare munyingingire Efuroni mwene Sohari ame isenga y'Imakipera afise iri ku mpera y'itongo ryiwe ayingurire hagati yanyu ibiguzi bikwiranye biyiciye habe aho niziziye ho guhamba nuko Efuroni yari yicaye hagati mu baheti Efuroni umuheti abarira Aburahamu abaheti bumva bona bari ko baraca mu irembo ry'igisagara cyabo bose ati mushinga ntahe oyaye enda umviriza iryo tongo ndari guhaye bonisenga irimwo ndayiguhaye mbiguhereye imbere y'ubu bwoko bwacu hamba umuntu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu abarira Efuroni. Bene igihugu bumva batenda se ndakwinginze nyumviriza ndaguha igiciro cy'iryo tongo emera nkiguhe mahamba umuntu wanje. Efuroni yishura Aburahamu ati mushinga ntahe niwumve none gatongo gaciye shekeli zifeza amajanane kunteranya nawe nuko hamba umuntu wawe. Aburahamu yumvise ibya Efuroni amugerera ku munzane za feza yaciriye. Abaheti bumva shekeli amajanane zifeza kimwe n'izo abadandaza bacuruza. Nuko iryo tongo rya Efuroni ryari Makipera hari abana n'imamure bonisenga yarimwo n'ibiti byose byari muri iryo tongo birizengurutse impande zose vyegukira Aburahamu kuba aho yiziziye imbere y'abaheti no mu maso y'abaca mu irembo ry'igisagara cyabo bose. Ibyo biheze Aburahamu acahamba Sara umugore wiwe muri iryo senga yo mu itongo ry'Makipera ahari abana n'imamure mu gihugu cy'Ikanani. Nuko iryo tongo niyo senga irimwo abaheti barabirundura ngo Aburahamu ahegukire kuba aho yiziziye no guhamba. Itanguriro igice cya 24. Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe umukuru wo mu rugo rwiwe yabwiriza ibyo yari afise byose atenda nushira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanje ndakurahize Uhoraho niwe mana nyenijuru niwe mana nyenisi yuko utazosabira umwana wanje umugeni wo mu Banyakanani kazi abombamwo ariko kuzoja mu gihugu cyacu muri bene wacu kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu. None bibaye bityo noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramwishura ati uzuzira kaziri ntuzusubize y'umwana wanje. Uhoraho Imana nyenijuru umwe yankura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo akambarira akandahira aturubyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Uyo niwe ubyiwe azotumwa mu marayika wiwe akuje imbere nawe azaba ariho usabira umwana wanje umugeni. Kandi uwo mukobwa niyaramuka yanse kuzanana nawe ntuzoba ugifatwa n'iyo ndahiro nkurahiye. Mugabo ntuzusubize y'umwana wanje. Nuko umubwiriza ashira ukuboko munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu amubarira nkuko ibyo biri. Uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja aragenda ajana ibintu byiza byiza by'uburyo bwose shebuja amurungikanye. Nuko arikora ajya muri Aramu na Harayimu ashika kugisagara na Hori yabamwo abarira izo ngamiya zipfukama inyuma y'igisagara kwiriba hari kumugoroba mu gihe cy'amavoma arasenga ate uhoraho mana ya data buja Aburahamu ndakwinginze mpa kugira amahigwe uyu munsi ugirire neza data buja Aburahamu impagaze kwiriba kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basohoka baze kuvoma endase bibe bitya umwigeme nibubwire nti ndakwinginze ururutsa umubindi wawe nyweko akanyishura ati nywako ningamira zawe ndazihazinywe uyo abe ariwo watoranirije Isaka umusabyi wawe ibyo nibyo bimenyamenya yukugiriye neza databuja nuko akiri karavuga Rebeka arasohoka afise umubindi ku rutugu yari mwene Betuweli uwo Miruka yabyaranye na Nahori umugabo wiwe murumuna wa Aburahamu kandi uwo mwigeme yari mwiza cyane w'umunyakaranga yari nkumi atigeze kumenyana n'icyitwa umugabo aramanuka ajya kuyiriba yuzuza umubindi wiwe araduga uwo mubwiriza arikanya aramusanganira aramubwira ati ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe aramwishura ati nywa ko mutungwa anyarutsa kururukiriza umubindi wiwe ku kiganza aramuha aranywa ahejeje kumuha aramubwira ati hihinge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke aranyaruka asuka umubindi wiwe mu bwato ariruka asubira kuyiriba kuvoma avomera ingamiya ziwe zose uwo mugabo amushinga ijisho anumye kugira ngo amenye yuko Uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha cyangwa atawo nuko izo ngamiya zimaze guhodoka uwo mugabo yabira impeta y'izahabu kuriba kwayo kwari igihimba cya shekeli nibyo kumwambika ku maboko bibiri by'izahabu kuriba kwabyo kwari shekeli 10 aramubaza aturi mwene nde ndakwinginze nyibarira kandi mbegi wanyu hari indaro tworonka aramwishura ati ndi mwene Betuweli uwo Miruka yabyaranye na Nahori yungamwo aramubarira ati turi nivyarire nivyo kurya bizihagije dufise naho kurara uwo mugabo yunamika amaso ahimbaza Uhoraho aravuga ati Uhoraho ashemagizwe Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira imbabazi databuja no kumubera umwizigigwa nanje nyene Uhoraho yandongoye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja maze uwo mwigeme arirukanga abarira abo mu nzu kwa nyina ayo majambo kandi Rebeka yari afise musaza we yitwa Labani uwo arasohoka abandanya aho uwo mugabo ari kuyiriba yari yitegereje impeta na bya bindi byo ku maboko ibyo mushiki we yari yambaye. Yumvise n'amajambo Rebeka mushiki we amudondeye. Ati byo nivyo uwo mugabo ambariye. Niko gucya aja aho uwo mugabo ari. Asanga agihagaze iruhande ya zangamiya kuyiriba. Aramubwira ati ngwino nyaguhabwa n'Uhoraho. Ni iki kikugumije kugahinga? Ko nteguye inzu bonahingamiya. Nuko uwo mugabo ashika mu rugo. Labani akura ibintu ku ngamiya, atanga icyarire n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi y'uwo yo koga ibirenge. Bonabo bari kumwe bamuzanira izimano ngo arye. Maze aravuga ati sindya ntaravuga ibyo natumwe. Uwundi ativuga ati jewe ndi umuntu wa Aburahamu, kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi. Ahinduka uhambaye kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano n'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Kandi na Sara muka databuja yabyaye umuhungu ashaje, niwe databuja yaraze ibyiwe byose. Kandi databuja yarandahiye ngo sinze nsabire umwana wiwe umugeni mu Banyakanani kazi bene iki gihugu abamwo, ariko ngo nze nje mu binzu yase no muri bene wabo ngo abe ariho nsabira umwana wiwe umugeni. Maze nishura databuja nti kumbure uwo mwigeme ntazokunda ko tuzanana. Aranyishura ati Uhoraho namangendera imbere yiwe, azotuma umumarayika wiwe ajane nawe, azoha urugendo rwawe umugisha. Maze nawe udusabire umwana wanje umugeni muri bene wacu mu binzu ya data. Nuko niwashika muri bene wacu niho iyo ndahiro nkurahije itazogufata. Nabo baramutse bamukwimye ntuzoba ugifatwa niyo ndahiro. Maze uyu munsi shitse kwiriba ndasenga nte Uhoraho mana ya databuja Aburahamu, niwaba uhaye urugendo rwanje nagenze umugisha. Mpagaze kwiriba nte ndase nibibe bitya. Umwigeme asokoroka kuvoma nkamubwira nti ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe. Akanyishura ati nywako nteko mvomere n'ingamiya zawe. Uyo abe ari we wewe Uhoraho utoranirije mwene databuja. Maze ngisengera mu mutima wanje ngize ntya mbona Rebeka arasokorotse afise umubindi ku rutugu amanuka kuyiriba aravoma. Ndamubarira nti ntabaza utwo kunywa. Anyarutsa kururutsa umubindi wiwe ku rutugu atendanywa n'ingamiya zawe ndazihazinywe. Nuko ndanywa aha n'ingamiya nazo. Ndamubaza aturi mwene nde? Ati ndi mwene Betuweli uwo Nahori yabyaranye na Miruka. Chandamwambika impeta ku zuru n'ibyambagwa ku maboko. Nchanunamika amaso mpimbaza Uhoraho, shemagiza Uhoraho Imana ya databuja Aburahamu yandongoye inzira ikwiye ngo nsabire umwana we w'umugeni ku muhungu wabo wa databuja. Nuko nimwemera kugirira databuja ibyiza mu buryo bukwiye, nimumbarire mutavyemeye naho nyene mumbarire ngo menye icyo nkora. Labani na Betuweli baca baramwishura bati byo bivuye kuhoraho, nta kindi twoshobora kukubarira icyari cyo cyose. Ehera aba Rebeka nguyo, n'umujane wigire abe umugore w'umwana wa shobuja nk'uko uhoraho abigize. Nuko uwo muntu wa Aburahamu yumvise ayo majambo akubita inkoro hasi imbere y'Uhoraho. Uwo muntu asokorora utugenegene tw'ifeza, utwizahabu n'impuzu abiha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro. Baraheza bararya baranywa, bona abo bazananye barara ngaho buracya. Barabyuka mu gatondo aravuga ati, nimunsezere subire kwa databuja. Musaza wa Rebeka na nyina baramwishura bati, hinge uyu mwigeme tumarane iyindi minsi nk'icumi cyangwa isaga, muheze mubone kugenda. Arabishura ati, ntacyo muntebereza kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, nimunsezere nsubire kwa databuja. Baramwishura bati, hinge duhamagare uwo mwigeme twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza baturemera kujyana n'uyu mugabo. Arabishura atego ndemeye. Basezera Rebeka mushiki wabo, bamurungikana n'umurezi wiwe, basezera na wa muntu wa Aburahamu n'abantu biwe. Bahezagira Rebeka baramubwira, tewe mushiki wacu, uzubyare usasagare ugire ibihumbi n'ibihumbi, kandi uruvyaro rwawe ruze gwegukire amarembo y'abansi bagwo. Nuko Rebeka arikora, bona inchoreke ziwe bagendera kuri zangamia bajana n'uwo mugabo. Uko ni kuwo muntu yajanye Rebeka aragenda. Kandi Isaka yari yaravuye kuyiriba gira Hailoi yaba mu gihugu cy'Negebu. Bukeye Isaka arasohoka ajya mu gahinga kwiherera. Hari ku kagoroba yunamura amaso agize atya, abona ingamiya zije. Maze Rebeka yunamura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa muntu aturiya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga. Uwo muntu aramwishura ati, ni databuja. Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe yitwikira mu maso. Uwo muntu yiganira Isaka ibyo yakoze byose. Isaka ajana Rebeka mu ihema risiganye na wiwe Sara, aramurongora aba umugore wiwe aramukunda. Isaka ibyo bimwirura umubabaro wa nyina. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemu yera akurongore agushitse kukuri kose Imana iguha umugisha. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana ugira neza. Kandi turagushimiye ko watanze jambo ryawe ku bana bawe. Gira neza umwene data ahejeje kumviriza rino jambo. Ibi jambo ry'ubugingo rimuhindura kandi rihindure n'ubugingo bwiwe. Nibyo dusabye ubundi bihe byose mu izina rya Yesu. Amen.
3: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

neza kugushimira nongera ndaguha ikaze wewe mukozi wahisemo isambizi agakiza ku isoko y'ukuri ariko kandi ukaba udusamiye hagati ndakwifurize igitondo cyiza cy'imigisha ndakwifurize igishiva ku mana kuri uno munsi ibandanye igushikako muri kino gitondo nk'uko twatanguye tubisaba imana urabandanye rero ukurikira ibiganiro by'isamizi agakiza ku isoko y'ukuri ndakumenyesha ko dushikiriye igihe cy'isaha 11 irarenga minota 29 hano muri studio by'isamizi agakiza ku isoko y'ukuri ni nyuma rero yakano karirimbo ka chorale d'enjoy yungaho isororezo kavuga itondo uzumva ijwi ryiza rero nyuma yako rero niho ucukurikira ikiganiro zindukana n'imana dushikirizwa n'umukozi w'imana celeste ngarukiwe nayo ndagutumirire rero kuba hafi inshuti mukunzi waduhisemo gukurikira icyo kiganiro cy'ijambo ry'imana ryo mu gatondo mwabimana rero akomeze kuguhezegira mwabimana akomeze guhezegira uwo wese yahisemo isamizi agakiza ku isoko.

bendera mwe byongese muri ko muradukurikirana muri nyano hino uko nababwiye abantu muri ko muradukurikirana mushobora ko

0: aho baza kubirongera bagira akayabagukira. Ndumvise bice bikunda. Ama reka dufurize akayabagukira ababyeyi banjye.
1: Yego.
0: Bo nifurize akayabagukira. Kurari akenati akigira akayabagukira.
1: Yego.
0: Iriya munyakwaga tugira akayabagukira. Mushikanje ari munyakwaga akayabagukira.
1: Yego.
0: Abandi ku izina rya Shefu Gide Jamari. Batagira mwagira mwese mugire akayabagukira. Murakoze.

anakutuwa lea kandi kiyo kodare aliko humura na yiri mubatazili ukulata kwa usura kusho wala kusanga ili mumajambindani na nande na hike indi mbawasabuza yitukwa isuzume ya ebenezeno mkamenge tuanda kwa wakabu dufise na hiri mu wala kulika na kwa tazili ye wako watazili we umutima ulibesh Auni atwandike rero yivuze indirimbo ni no sanga umkienzi na sawacere buno munsi yivuze indirimbo ya ehel elo akari bataziriye go kubumbiri akari bataziriye gute ndimo bataziriye harimana ego rifia mu butosho yivuze indirimbo ya Yesu ninzira mu butosho uvuga umuki wihangana urakoze cyane Undi nima nishafugide damasi kawa nga mchabiza ifuzi ndirimbo hariwanga kurari jururisha nga mchabiza rakoze damasi shafugide Undi ifuza ndirimbo ya ele elo yivugani bugana gani liye ni niyosaba alinga umukamenge rakoze niyosaba Toma ikarabzi ifuzi ndirimbo soma ebiria yesu alihafi ikarabzi Toma rakoze Undi atukandikie ifuzi ninde ni dori ni Zidori kuri mu kabuwanza kuri mu Zido wakoze cyane sa guhumugisha ubutaho zo kwandika

sunze icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungurije tw'ingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'2022 bishira umwaka w'2023 cerekanye ko igihugu caje kwisonga mu kwimbura irengarenga muri ico kiringo ari Ubushinwa ku rugero rushika ibice 11 n'ibicendwi kwijana hakurikira ko Ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice 8 n'ibice 4 kwijana nk'uko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice 5 n'igice kimwe kwijana muri uwo mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Ibihugu bifise abantu bihereza cyane irengarenga ku isi ni ibihugu byo muri Amerika yo mu manuko n'iby'i Buraya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Hakurikira ko ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cyane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ariko icyo tuzi nuko natwe turazihereza cyane. Nibe bintu by'intungamubiri dusanga mu irengarenga.

Mukunzi wisa meze agakiza ku isoko y'ukurinda kumenyesha ko tugeze igihe cy'isaha imwe y'ijoro n'iminota 11 inyuma ya kano karirimbo ka LLO Israel ngaho kubumbiri ukaririmbo bataziriye ngo naganiriye mwumvise byinshi bavuzemo cyane cyane wewe ko wahisemo neza ukahitamo kuba umwizera ushengera gwa Adventist cyangwa se gwa bategereje rero sinzi nawe ko ubyemanga kandi naho hoba imbere y'urupfu timuje kuri jewe ijya nahisemo sindekura none rero shimire kandi na Mede ku kiganiro tujye twivura aho ya tuganiriye kubijanye n'irengarenga mwumvise ko ari zakamaro cyane kandi ushimye Imana yaduhaye ibimera none rero umwanya utari munini cyane jewe ndabona ndiko ndegereza amasaha yo kubike banura mubana yemugana ibihe byiza nanje mu mwanya tugiye gusigarana.

0: ndamuremesha nawe nyine atihangana ku ari ngai kandi kumupitara.
1: Yego.
0: Yaramutukira.
1: Yego.
0: Tangira no urahe utumwana ati